mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday. Today is 14/06/2026. Gbogbo le ni bo le wa mo fe ke dide nle atun ti mu Sunday elekeji ninu osu elekefa o oni lojo kerinla osu elekefa odun 2026 mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagiti tun ni ilu Ibadan mo layo lati la gbogbo enu le pe e ku orire laaro yi inu mi dun gbogbo idunnu ati gbogbo ayo ni mo fi so fun o pe ayo yi kan o in Jesus name lai ni waste akoko mo mi be se mo pe ni ojo Sunday orin la gbe soke ta ko lo si bi pepe wa enikan ni bi bawo a kan fi dupe lo si bi pepe yen oni lojo Sunday wa lo fese tebe wa kan nawo soke pe baba mo tori Sunday keji ninu osu kefa odun 2026 ejo engineer e ba mi pe sister yi ko mo gbe orin yen soke e ba mi ki e ba mi ki e ba mi keni agba ojo e ba keni to joko lori ite eni tawon angeli nki ti won dake he la ro kutukutu ni ojo isimi iroyin ayo mu mutoyin wa

0: gbogbo le eba nki eba nge eba ndupe lowo baba mi e so tele mi eni Jesu mo gbe oga onipekun ewa o ma se oba eniyan oba angeli titin lai ni mama gbe oga ogo ni fun olorun ni oke orun olorun wo awon mo re won ti je o won ti mura o ati nbo ni lesin lati lo dupe lowo baba agbalagba oyi oba to ju oba lo onipekun ogo oba to ngbe bi giga sola opo si le ile dawo opo si le ile faya baba mi opo mu le ro mo ja le kan wa won me bi an se juwo si mo mi e juwo si ogo ni fun o Jesu eyan ayan fe mo kan fe ka jo gbega nkan meta le yan fi yin eyan mo forin ati ope ba se nse eyan le fi yin elekeji eyan le fi testimony yin elekete eyan le fi owo yin mete ta ni emi mimo ni afiyin o le fowo re yin o le fi testimony re gbega and eleketa o le forin ope ati ayo bayi o le fi gbega se ra won nkan mete ta yi gbogbo e na la o se loni bo ni aro ni emi oluwa ni ka ki hallelujah nla akanke today is 14 hallelujah meje ati ogo meje e mo gbagbe hallelujah is an heavenly language Hallelujah ni duplication bi won se nke hallelujah ataye sa be ni won se nke torun ede to je universal language to unite aye atorun together on hallelujah so nibo le wa somebody make sure stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan ayan fe eja jo dupe pelu awon testimony bibeli ni asegun dragon na ni pe ejo duagutan ati ni pa oro eri enu won mi ti ife waasu laaro yi ngba ta ba denu church ma si waasu le lo ni rabaji gan bi ogo se nje ti olohun isin meji la ni loni isin alakoko yo bere ni ago meje awon omo olohun lati odun metala titi wo ogbon odun 13 to 30 youth for jesus awon alakoko jo pade isin elekeje o gbera so lati ago mesan iyen na mo lo si bi owo ago mokan labo lati odo awon lati 30 lo si ye age to ba je isin agbara ni hanhan gbogbo yin te ba nbo e kiesi nti mo ran so yi eni kan ni woli ni ojo wesi e se le ri pe fun alana yin ti won mo ti so fun yin koda mo ti so di 5000 si bi ogo se nje ti olohun awon eyan ti gba na yin ti won bo tori nta fe fi se lati ola lo on lo je ki menu mo ki so pe nigba to ba di ojo sunday a mo mo se be awon ti o gba a fi le won lo awa kan ti ni over almost 100,000 yan ti ni lowo tin tin bayi loku ah gbogbo sona church awon sona church laaro yi mo ti fi nkan kan mo ni ki won fi nkan kan ranse ti ma ba yin gbadua si nigba ti a ba nse service lo ninu service loni gege bi eje ati leri and is going to be prophetic in kanye ise woli hanhan ni eje asi bayi engineer e bere si pe awon olope lope ye awon to le yin pelu ope won oni ki won le ba yin baba mi logo ninu omo eje ki ogo yin ati imole yin omole to bege imole re ninu testimony re bere si fihan e si de bayi e pe mama iwole
1: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu June 2026. My testimony has been coming ever since I've joined this commission. Timothy joined in Joyi Comfort Life Mission International. L'Olorun ti lo ti bere si ni yo si mi to ti ndara si mi. Emi ni omo yin o lati lu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo ti se testimony bo because lati March ni mo ti join ni pe yi. March 2024 yon lorun fun mi ni ise ti mo tin wa lati 16 years olorun fun mi ni 2024 ti mo join ipe yi ojo osu meji ti mo join ipe yi olorun lo fun mi ni ise na iyen ikini elekeji lati gba yen olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa ni 2025 olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti ati koti lati odun mokanla akole yen de lintel for 11 years ni 2025 olorun pari ile yen akosinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo olorun ti o ninu pe ina olorun se o se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi lorun mo ni oluwa give me my car. December last year ni mo tin so fọlọ tun dori ichi se tele ni mo ma mu fun olorun ele to ba tun kan ma tun so pe olorun ele lo tun kan e wa se fun mi and God has been faithful. God has been faithful. O se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 77 ni mo ri anu gba Mori anugba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kon dede ri pe inu wa ndun tinu wa ndun ta ko ti eni ti o ta mo digo wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen de nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe Olorun connect wa mo eyan kon labro to fun mu to mo eyan wa kon labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus jo ka le fi ra moto ah olorun olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won need won ma need ati wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o n gba fun mi o n gba fun oko mi o n gba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara God will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko Jesu thank you sir thank you ma
0: Nice! Mo dupe Oluwa pe mo ni ola ti ma saba. Mo dupe Oluwa pe mo ni ola ti ma forolo. Ope lope re aye ibati keru mi sigbo. Ope lope re aye ibati keru mi danu. Mo yin o Jesu pe mo ni ola ti ma saba. Mo yin o Jesu pe mo ni o lati ma forolo mo nba momo yen yo enikan gbo mi loni njo je mo pe wo ni testimony kan bi ota fe bi ota ko olorun emi awon woli yo bi owo mo ti so nkan kan fun yin gbogbo eyan omo olorun mo ti waasu e mi waasu laaro yi mo ni to ba ti notice e pe inu e kan sa dede dun o mo to fa ire sumo enikan ni woli to ba wa se pe nu eyan baje nko tete rebuke e Bibeli ni casting down imagination that may want to exalt themselves against the knowledge of God. E ma so gbogbo ero kale. E to fe mo mo gbera won ga si mo ti Olorun. To ba ti notice pe nu e fe mo baje tete gede. Ori woli ti ndu inu temi mo do 24/7. Ibu ngba ta won yan ba nsoro mi ti won so nkan pa nkan to sere. Inu mi o mo dun ni oku to ti ku laye o eku to ku ga ye nsoro e. To ba ti gbo gbogbo nkan so dayo so didunu so dinu didun so asiri lo waju niyan e nbo ninu service laaro yi gbogbo sona church mo ti ranse si ni wema loni awon bi 5000 lodo awon awon 13 si 30 ma fun oni bi anointing awon eyan bi 2000 ma won to ti wa nbe won ti gba tele na ninu awon adult church a to mu bi 3000 na fa won to wa nbe isin agbara ni tori pa fe tun lo lojo monday olorun ran mi se kan si gbogbo mutumu wa oh bo mo se fe si lawe lati iwo rode ewo moto bagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen oni lojo kerin la sunday elekeji for that matter ta ni yanu kan so le dogbon foke mi to ba wa yen ni igba meta pe emi lokan emi lokan emi lokan next
2: e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo ipo oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma nse ipe lu mi mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni ah pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe ah mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore majemu atijo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo so temi mo so ta womo mi mo so toko mi ati gba yen ah aye mi yi pada mi rawon owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo ah baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugbe egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olodun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online online exam to ni yi ah o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omi omo yen ma fo mi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ah ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun iledumare o clear e nipasẹ pe yi baba mi mo dupe o e ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o mo ngbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
0: nice mama mo gbadua fun wa to mo e mo lo waju ni in the name of Jesus Christ nkan kun le sa and the next
3: baba mi o mo dupe o emi na le ri o oruko mi ni Adenikola Iwola mo pe lati Korodu baba mi emi na le ri olodun seun e ba ngbe ri mi o oko mi ni o ti re lati nu osu keji ti o le dide ti o le sun ti o le naro inira yi po inira yi po to ma mu ba lele ko ma sun ku pe ti ku ba te fe paun ko paun ko fe finira lo le aye baba mi o ati lo general ati lo ministry hospital ko si bi ta lo ko si bi ti won river wa lo mo se nkogun na ko test fun wa out e wa ya ogungun ti e wa sise mo ko ni sun bayi le ma fi mo bo ba se nduro be la ma fe gbe sun be la ma ko si bo se le se to convenient fun ah baba mi o pe aburo mi ati ma mo sase fun wa le encouragement ni pe ka wa si Jesus City mo si tin tele pe yin mo ti ba gbo nu radio omo ojo yin ni ori afefe ni mi o mo si ti wa si Jesus City le nkan na bo sase ni ni pe ah dandan pe leyi to nsele yi ka lo si Jesus City po ni gbagbo po lohun ma se baba mi ati nawo ati nara ah osowo mo bo sa se send owo ni oni pe ka lo si Jesus City baba mi gbogbo awon ta jo wa ninu moto ni jo ta nbo iyen ni 770 me ta lo koja yi o lo sele o la wa o ba ni gbogbo awon ta jo wa ninu moto na na kanu re pelu bo se nse ko le joko ko le naro ba lo sa nse sugba sa dupe ade Jesus City bo se di loro ba ni ko sa gbianju ko je ka yi Jesus City po olohun o lagbara mo ni wa gbianju na ni baba mi aba tun rin die atu duro aba tun rin die atu simi a sa yi Jesus City po baba mi eni ti o le joko o sa o joko nigba ti program bere laaro ta fi gbogbo program yin igba ta ma dele nba ni sori gbogbo ogun to nlo ti o ti e sise ta ri se re mo ya gbese egbe kan baba mi ba mo se nlo mi la mo lororo ma ma fi ma massage tori ata se estre won ni egungun eyin e oloti ye oloti wa fa mozu ese otun e pe o lo fa ti o le naro baba mi ba se bere mo se bere sin ba fi ororo ati omi ma fi ma ba wo mo wa sa oputa mo da sinu omi bucket ma yi ti omi sinu ma ni ko fi we to ba fi we tan ma fo mi yen ma fi wo lara ma fi ororo ma fi wo ah he eni ti o le sun o wa sun ani mo tun wa yoju wo bayi pe ah abi se o ni abo nko o sun baba mi o pe Bolo mo se gba gbogbo ogo ma ni lo ba deni to lo lati tele ko le rin lati yara si palo o ma ti deni to rin lati yara si palo papan bari re baba mi o mo de o mo ti bere shop pada o mo ti bere shop pada mo mo dupe olorun odekunle pafra mo gba gbogbo ogo ko mo je kaye soko mi sori gun merin yara ko mo gbon to sele baba mi mo dupe o ipe yin pe mi o mo dupe o ipe yin pe mi o e se o adupe o lati korodun ni mo tin soro o dabo
0: ara baba ti ya won ti pada si show gbo eyin omo olodun so le nawo mejeji si waju o n taye se bo ni se loju won wa gbo po ti bere si se inti eni ko pa o iwo lo pada reyin e ipinu olodun fun aye eni to n se ami loruko jesu yo di mimu se mo de angeli si o ninu ile yen e lo tayo e lo serere in the name of Jesus Christ e lo mura o mami daddy e lo mura eyin ni testimony kan inti emi oluwa so fun mi pe yo sele nu service loni niyan oni anoint them for good news oni ka fi oil kan yin fun iroyin ayo bo go se nje ti olodun e gbe oil yin dani eyin te ba ni isele yanu ayo ti wo gan tin reti lojo pipe okan olojiji lati iworode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe yemi o tun pomo laaro yi ohun ti jesu nse niyan e wo mi gbogbo eyan omo olorun kakakiri agbalaye e mura o isin alakoko bere ni ago meje gbogbo awon omo olorun lati omo odun meta lati ti wo ogun odun awon niyan ni for service mo si ti seleri emi mo fe fa awon eyan ni anointing 5000 gege bi sunday la se 77 awon kan ti o ni anfani si awon mo fe da pada fun bo si se won na lo mu lucky a je pe won na ni ola monday la bere si lo fun nkan kan ati nkan kan ise elekeji o bere ni ago mesan ngba ti o ba fi di 11:30 yen nu o wa yo mu yo wa le gbogbo eyin te jade te gba jesus logun logo ni ojo sunday to koja ti mo soro iribo mi leti yin because iyanu to gaju ki se pe eyin o si koju e ola ki se ke eyin owo nikan iyanu to gaju laye oni ke eyin o da jesus mo gege bi oluwa atolugbalare ojo to ba gba jesus lo mo pe bintin laye inu e o ba mo dun binu e pafia se mo dun inu mi mo dun sa ewo eje to mu die si
2: ah daddy emi na dupe o emi na ti le ri o gbogbo adura te sagba oruko mi ni Olayinka lati United States ni mo tin pe gbogbo adura ta ngba yen emi na ti le ri o mo ti le ri o mommy na fun mi ni information pe ke mi na ma tele program yi ni comfort life and atigba ta ti mo tin tele mo ri owo Olorun ati ise iyanu e lori aye mi so sa dede na gbogun ni bi ise mi tori ni bi ise yen bi oga le mi je emi ni mo train most of awon ton wa sibe so eni ti mo wa train won mo lo si another eka pe ko lo ma sise omo yin sa njija ju ati wa sodo mi ko de saye eyan meta lodo mi awa meji la wa nbe so gbogbo eyan sa soro leyin pe ah pe yin ka ti train eni to ma wa gbase lowo e won sa nse yeye be yen leyin a ta se ti mi mi so kankan mo la rugbo ojo iwo na soro si o so mo sa dake mo bere sise meeting bo se ma roll over wa sibi to na se group for group for ko te ki ki mi eni ti mo train re o ti ki te fe ki mi oyinbo ni mo wa so fo lohun mo lo to iwo lo da mi eleda mi lawo laworan ara mi ka ni pe iwo lo pe baba e fafras wa yanju oro yi o pon fe yan omo re je oluwa wa yanju oro yi o baba mi ose kan la fi se adura yen mo join awe ni may 1st mo gba the 7th for the first time in my life mi igba awe 7-7 mo gba gbogbo nkan te ni ka se yen ni mo se atun gba to mi sadede won ti se meeting ni thursday
4: won se meeting pe ah o ma roll over o ma ma wa ni Wednesday ojo ti mo ma nsise ati Thursday pelu ekeji ti mo train so that way o ma ma wa then full time o ma bere ni October baba mi sadede lo pe lojo keji after that meeting lojo Friday lo dede pe fun re pe won se mo pon ti wase sibomi sita baba mi afiwere pari ise boluwa se pari eniyan o gbogbo awon tan leri firu koko boju se ti ota niyan o benu won se wo wowo niyan o nigba to lohun mi gbe ise ara ede mo ni ki wa se testimony temi na o olohun a de tun bo ma je ki ororo yin fresh loruko jesu bo na se gba mi niyan o mo de mo ko gbogbo kan yoku to wa na olohun a release ke ba mi dupe lowo olohun oluwa seun o baba mi
0: nice bi mama yen gan se so mo feel ayo inu mi sin dadun ha olufe a to se nkan kan pelu anointing iloni nigba ba de church e lo mura e ja mo lo ibi ta ti pade loni ni gbogbo sona church emi na won mo wo ni gbogbo sona church lagbare ni to laye atorun be na ni o se ri ni wema loni enikan ni woli elefi nkan ran se sawon to nbe ni sona church na o ti de be ni ki se pe ma fi nkan kan nbe ti ma so tele si latowo won e ja won to se yi o bi omo yen ni gbogbo nta e so patapata ni mo nse atomi o atanointing oil ati gbogbo e ni US won ti ntele program e je ma se e je ngbo die si
5: baba mi oruko mi ni temi to pe lati UK mama mi ese we mi na ti le ri o bo se le ni gbe ati last year ni mo ti se wedding ti mo de jenja lati loyun ti olorun de ti se baba mi ni may 4 ti ta se pada awon to nwo ojo olorun fun mo emi na wa nbe ti mo join baba mi adura mi ti gba baba mi lowo lowo bayi mo mi re mi lo ba yin soro e ti ni ka ma fi oruko mo awon oruko te ni ka so awon mo wa e ti ni ka ma fi pe ra wa ati odun re ni mo ti ma n pe ara mi ni oruko yen mo mi re mo ti ma fowo ra iku mi pe aye re mi tete ma bo baba mi olorun ti se ire mi ti de o baba mi e se gan ni o
0: nice mo like nti sister yen fi pare o lohun ki gbe pe ire mi ti de njo le so le meta pe ire mi de owo mi de ola mi de ayo mi de pe apemo ni la pete mi dire bo go se nje ti olohun bo se fenu wi number 1428 ni be lu won se se ko ri be fun o in Jesus name eyin wo le gbagbo pe re yin de na wo esoke wa mu ida mewa e mu ore ire mi de e mu jade ka fi ti la ro kutukutu ni Sunday eje fun yin ni account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle eje mo lo church. E lo mu re ja pade bayi. Oni ni won bi o, oni lo sa yajo birthday re. Oni le mark wedding anniversary. Enikan ni woli ke to gbadu ese bibeli wo laka. A ti wa ninu iwe owe. Proverbs chapter 13 titi wo Proverbs chapter 18. Proverbs 13 to 18. Eja mo wo bo ka won ti baba mi ologun ajobo fe se. E lo mura lati iworode wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen anointing on road yen awon nkan kan duro deyin so na church na e ja lo sibe e wo eyan omo olorun ti won bi loni da e kunle ki so tele eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
6: The deprived of political stories rocking the local, national, or international scene,
7: you then begin to get the bukashualization of our judiciary.
8: Is that an English word?
7: Well, we have to introduce it into our world.
9: But what is good for the goose should be good for the gander. When these people accused me and my whole committee, everybody was silent.
7: There must be a disconnect between the mouth and the brain box for him to offer anything short of an apology, unreserved one, to Nigerians.
6: Or are you searching to hear the latest political issues being dissected, analyzed, and scrutinized as they unfold?
10: And time has come when we should be holding the judiciary accountable to statutory laws.
11: In order to allow you to enjoy your holiday, the Senate President has sent prayers.
6: Search no further, because Super FM Benin brings to you Political Trends.
9: Thank you, Mr. President. On your wise counsel and advice, I would draw the attention that some people are looking for campaign money.
6: Join our panel of discussants as they analyze the latest political stories as they happen.
12: We should shut down the National Assembly. Let's shut down if we cannot save this country. We stay in our homes. Our country is bleeding. People are in poverty.
6: On Political Trends, every side matters. Friday, 6:15 p.m. to 7 p.m. Only on your number one family radio station, Super 88.1 FM, Benin City. Political Trends. Politics in a whole new dimension.
13: We come through like... We come through your speakers like...
14: I'm not regular.
15: Oh, no.
13: Believe it or not, every day we getting closer. We getting closer every day. Super FM.
16: Oh, I love this.
13: Super FM.